0: manyi mogosoro na mocho kururi wokinyi
1: ke manyi mogosoro mae debe ndo bembe bibocha byaba segete kwanya arabantu bande ba kwamba kuri watananwa raya usinga ndo de kyari ngakora kana ya ya yabona ye toli odini gete wosaye toli mubwata ni wasegete ya nende abantu kende kyari ngego cho nane bintu bine biro kwanya no nyane ase kinyoro monda ko liye kura batanga antu ga nduna dini gete ntunya gete tokwa lakini kwa makonya waranga toja andi bamukwa ni renje ngamo ndi kwa makonya ne mechanga araba tegeta ruwe abanke manyi bwo makubori nganga ki onyamwate bire kura moko yo tali we dini ya ino chikura na jiro lakini mwana emechanga ero mutegete mu ababwati simokole bintu makubori nganga ki kutere kwa bake manyi mu busoro onyamwangire moko mwa no ene chimeza chi ayemu chitaka lakini moko ga nyomo onto ngaya mete toli kyangwa lakini abantu bari kwa mugozo bari ngere kamwe akara abantu bande bakumyoka goje bakorangirie bintu nga tukabati nga tega tega duze se tukagiriga nga twakorire kuhalale buri nga bande nkimanyi abantu bande bagocha gabu abaruke nga yo gachibwata sikite yana bande gato kumuburi nga ki onye mwaruke ngitini muntu mbwene tegente kene kene nga ire ndaro na ruera kuwa echi ane chero chi achire kwansa ngo chibwati chikoli bokinyo kene wasama samloka takabi makatabiche tubijira mu masani mu sambali molito
0: Manyi Mogosoro.